0: Keman tiga kilo ayah gigi lorangnya, wamanya ni yudiko tin. Mete dong kilo puai www.radiocomneto.org/speakfarma. Unyo YouTube piar bor wia bungan tanah beach. Speak Farma gulu kai ex andul memegua at Speak Farma.
1: Pero lo ang niya man yan, pichawan ni Kipiara Bo, ya pumayantoan na beach, Speak Farma, te iri, pero ang niya mo kene doke, ichawa mo kene. Wajuli, chawa mo kene doke. Chawa mo kene. Speak Farma.

0: min kilometi ka kare kere deke agamar mapawi ya biju karati kum chawa biju pereki dik matini pere te ka ching baraja mi giki midwe man mia biju ya bene enu manyuri ching baraja manye no itika chao na yano duwe mukene kere manu tika wad kere enu ya yom du tual kitme kare duji ching baraja kinge lo ngewa megwa ino ngich makate ki kitme fu ani ching baraja wanayano lo kum kitma kajma megwa nyonigia fora beruti kwa rilewa yunvideo pere te ka watiki ladi Richard madong ben tiyo doanya ti ye kan wera big care majoro nat weekend autumn wachago mande peni na matini wagno jamino kat kwari kwari wajuri
1: yeah better to the foil ne dio foil bene moreta jole ye kan bado choma be paje bene choma be kidong bene ya yom to tan ne cha bet manyan tima chaka ma be kidong bene weekend bene kar ma be tine enene Pamiro na nogina chino pia tek ena ye bena chabel mo karo pedal ma gwa gubir pe wanero lok mi yupe lok mi kayo kaj kero gubir chan ma walogo ni lok mi kaj dong tie ma dan dong tiga tima ne gen matin pamiro wanen ena ye gen makloni avis handling man no ka indi kayo kaj ki poro yunge yupe kila chincha ngo kikoy ma yun mira tim wak no pichyam da ko lalogo kita ko bale o makono inde na ro kome chiman enegen ma tawna miro lok ku wa nak kirip ne matine wakno koni ga che penya chira ri adak benatie chino wana beri ka me dag ye afoy jola man
0: afoy to al min kit ma karo ger eno wa nena pole lok me fu enegen ma pere dit du mi abichel tika tu mogo and dano tika yomi no ka mi a chel tutole ikiet mano mo bor ki dok ching mo karange chila dit chabit mo karo wa beri kan yone ani chabete wa meiro ki ga kenyi kome
1: Yeah, gen mo mit wanen, ena ye nokman me aves anoling, pol karem in bachala fu, nyo wanen o dan ma pol pole kar me kayo kach, gen gidwenyo, jema, nyo gino los ma duong, ma lupe ki kach pano gen gitiga tim na ki poro, mo gino no pene pe beru ki jema, nyo pe yu pe chan, me beru ki jema weng, ma no mita ika na ki kome. Chiu meo in ma chala fu ka chenel in ti mo gamer chen chane dujo I kare kare ba me ni gen ke ker me nan ni cham me ni kwani ki parone u beru cham mano u lo roma ti ma be I gwa ben ma be ki don no in no ka chiro me be kere bene pol kar wana wajene ka in ma chala fu e gwa ka pero ka da nyogi ora wa in a nyogi ni be ma da ka in pi ro mo kilo yere ke cha pi a ri u ya bich bar ka yinde ka nge cha pyar we bi chane mo ka yin cha ka ke ni al ma chele yu po ne ni pir ko ne ni ni gwa ne ni ki poro ka ka ke ka ne ni ki de ti gwa ne ni man du jo cha ka ke yer pe win mene e ka chir bu kile ki cha pyar de ti ne ka me wi ka mer yak nge pe ne ti mo gam ka ne du jo ya gi ke ne no ne ite ki gi na mane ba ba ri o nya de so tite ma ma mer ye ti mo ti Karman ma wano tika yupe lok me kayo kache. Nyo beno wa tika kayo kache ki porone. Pira tegali da ne umero bit sirez. Wa kat jema pigi tego betio. Wano pira ka karme kaji rao ramo. Dako biri ka chana chana. Giti mo ga me poro. Chiki kache nene ini winye jeme re jen chani. Kera tich. Ngeye ne bo konye in machala fu. Dong tine nene. Gin ma dit ma wano mito wanyo akiri ena ye miya chen. Ka indong inde yupe ope kayo kache. Umer ini nge ene, ka yin pe kayo kach, pol kardano ki gwa gore kote megi ki poro, ka yin pe rachame poro, gwa gore kote. Nge ene kore ne, tero dwe mokuman, kore ne tero dwe mokuman. Mnye teka kore ma tero gwa, katek dwe adek, nyo gwa dwe adek nucho. Nyo tite ne, kat dwe do onon dwe adek. No in de nge ene, nyo bu nyuro, pene kore mo kane geron bene wange mi achene pito ne, no ka uteke na yin kuya ngo, kero nan kere. Manyote in machal fumere, bet ki nan matutne, kore ni mwano ka uteke mwabene ni, karong tu ready, ki poro mwabene ni. Labole chala nyogi. Inayana uyeno en man koi, mana en kero ni, uyeno uye ni tuwa mwabe, yana nyo na nyogi nung tu ready. Uye chapa male bena nongo, bena tuwa odong, neyeo mwabe, so yana nyo na ti mwabe. Ful bena kanyi nano, kakano rao ni dong mea fura, no paro ni beri mkwejo kwejo, inayana paro mbele ka oo, so nyone chipule mtu ready chama pol kanyi nero chalo amuranga gi soya gi paro chako bokeo tuwa paro chako odo ngo oh dong dong en pot man me nyige cha me nyige ber yene so man nyoro ne ma fut pe yene cha ko kay kaj mo ke amere ini nge ko na ne modo ti ready ben ta kwa ni meno pere ne tap na ben yela no gwa ko no beru tar to poro doge doge beru poli ye so me nan ini time ma be lo me kay kaj don kay ne oy lo me kaj me ne kay kaj gi ma be o mere ini nge ne kan yin de taro gang ma do itiga yupo ne mere nge ne mere kwa e kwa ben mabe kwa ne ne kwa ru yugi yugi mogo beru pe ye doge doge mogo ne poko yego mabe chi yinde ngo de yaro moyo de dikal kenya tuwa mabe kwa yinde moyo ma tuwa mabe jay mogo tema yin ma chalafu mire yini nan kwa yin mok bena kache de ungeno do tuwa da ngoma yini temo pol jemba nyige nyige ne kane no tuwa yini jubo kumanti winyino kichino kukone manda kupadama ne beru tie le bole cha ranyo kan yene jobo wonyo ko ke kao hello to kan yan food dig dig jobo mere wonyo no duana ne ngo no pe biro tie kidong bene ka che nan yene kwanya cha ranyo ga nyoy ne ti kayo no yene bo poko yo yoro yon ngo ariyo er man ma biro dig dig mo mo mano yene nan ma ne ngo ne food pe dawe no to ma be man man wa che wane kan yene pe ron ti ma yo ne ron dak ti mo experiment mo kan ne ene no ko pa pa pe mano yo to ma be chin ke bol ne pe kon ol to nu chu ne ju ko den kere o kare ni e gwa ran kan ni e pier bin ma ke pere ye kono kono ber muranga kono ber soya kono ber nyogi kono ber ful ma ini moyo ma to ma bene ka ini pero ene yi ko che ona ti fon o ye tin ke kare chalo ke pero chalo tiene ti ka to e ar ka ma ma no ti ma be ti e kwa ni di ko ti nan ti nen ini kwa ni ma no ni kono mi ru kwa ni ro ne ni ko ren fut po to ma be do we ma ne ngo furu dong elga chenen ini no ko chenen tiu tuo kita yin ne pe ok ne no ko chi ye ti mo tuo la ba mi ri pa kit ni ko ma ki ye ti te ne ko de ndongo yin dong cha ma me gi de dongo dong do ga tuo dong ra te me pe re ki cha dong ka yin ne no dong ne dong ti mo tuo ma be mer ini ye ko de ano be to ma no ti ma be do ga be pat ma no ti ene be pe re ko de ma no dong ma di quality ene no mere yende ngo de kare ki cha po lo ni kore ro lo mene cha ma yende kwa ni ki poro pene yende bi mo kota me ga ro be ro kore ni gwa ro be me a cha ro ni gwa ro be me a cha ma so en don wan don po wa ni po ro wa ni wa ni kore don ka ni tima yana dujo wa te ki cha ku be cha no wan lo ne man ge na ki lo ni amatic bag ma ku be cha ni tie pe ki cha ma ne me pe ma ka ni ba ma wan wa ne ne ki cha ma no ki yo bo tie me pe ku cha mano wano kwa nyiki poro. Ichane nene, labole kaneo chalo agrozeit. Hane bena tia, watiki paceback, bena tia. Maino ni politiki layers, nyo tiki chini ye, mwane tia kenyo. Maino ni, in kabi piyo chame ye. Petak mene kwa lage nong yad, mwane kwi vuk ye, kwi timini dong tiengo, kichama dong kiyo, magino mo petak ramo aki wako mdanyi ye. Kichachane, tia mano chalo, labole chalo paceback. Ino no matar tiyo nyo pego yan cham kilo piyara bich, kilo ng pego kilo miya chela waa chel ba. Mani yin itka lo ng chamo tuwa jende wilo, si pego yan yiki cha yon e, si tuwe doge yon e king, si nero kama bikari yon. So ki cha yon e, kiri tuwa tuwa wawo, kono kona chama chama mogo ne, drama bile ka lak meke kona wawo nero pa ngo, pero piki tiki access mi danyi iye. Pena tiki layers mi rama ngo, adek, layers mano wawo ne, mayela dial mina rayone kidong mina madek so nyono bergi chama ma ber da no go ko cham kire ma ma duong mer ta kire ma ga bitu pa ta ga nen ini kero ka kama no dimo po no be manyete pe in mano furi ta wona go ko cha me pe ga ma ka gi nga na gi ne go ga
2: ma ka cham cha ti na rayone ko wi lu piro
1: en ali ba ti la ti ne mi bor bon so en ne o be me ga cha me ra mo tingo gi je me tu no tu no ka me go ne be ka ma lach wanana pe bere twal che agitani ger kerpeti wele be be mere era peraje twan pere ke wilo gwao cham kam la cha no gwao cham be so kanyinde e no imo tamene biti ki cha yan mere pe o cham ye chen cha wana lo lo kom sto kanyin bi chela cham cham me inde sto manyin kwany ki poro be chane me wana lo ne pene udano pe gi dero gang ku be chane wana lo ne kanyin cherkin gang iwara gang badani kwa nyadamu na mapa chini wara gang mamegi mugu binawa dana rio ene tiki del nye mugu binawa na mapa ni wengo na del mube pe gang mamegi so miyo kubecha ni wano watine store kamit kere cham mel beer tech. So ka yende e tiki store, gina yende mi timo, yana ebi no pallet, man bao, man magiriyo, no gi yuwa mabaya giriyo, meri pinkenyo. Pene pe romo tingo, ki cham yende kere cham di tuye mabaya ni, mi biyana ka pili ni ngom, ya nop ngom, nop e baya. So meri yini nene, yini no pallet, ka yini no pallet, yende biyana ti chano ngom, chano en kuri ano e chano en chama yini pire ki chano ki kar ma be maka yini chano kata chano line ma chel e karo tia nyo line ma rianda ko mera ka beri da gari era nga na ko vura vura da ka diara so mano wer po o pene ka yini tiro chano en kita yano tiro kana tia da kabini doro da kabini doro da kabini doro ino ano ka yini yero mano kuya yiro mo che o chi o da kweng maka yini ano doko dwako tine nga dwako kwari tine me chako chano da kini tit so kwero polin karo kan yini karo line ma chele ma buru bi bana tia tia kana ka bianda ri da ka ria don ka yini bichano mere yini nge gen mo kana mere yini kare wi yana e kar mana bichano e cham o mere nen cham ma o kana ka tisto mere bet ka kana kire o mere yo cham ma pat par mere bet be ka kan ye manya ta kan yini pel maranga e te gwa kinyim te gwa ka be te gwa ki soya ma wang te pat pat o kero te ki cha pa Pemi charge je do na wa mera wa che wa na jo ken te mera na mera si o kire ke dio e dan a gine chan ku je un testo yo me gi bolo me ken yo me gi ru me na ta so me
2: ma ka mi ro gi mo ne ro che ro ka cha ya ko ne ya ga
1: no me ro ya ga ya ka de no so man po ko ne ma yin po ne ne bo ko nyo ka ka bi yin chan gi be ro pat ka che ne na nyo ge ka ro be ro pat ka ne so ye ka ro be ro pat mara be ro pat nim be ro pat full be ro pat man ene kirono yin mere pokere an kai ti pokone o kerge goro tans anyo de tans a bej manye tans a bej chano kenyo beru pat mane chane beru pat an kai chano ne mere wek meta chel ki kom won manongo a ki kom at hone meta chel me bienongo idi ar kare chao chano ne pengo pene no nge ano mere ko ni me wat gire me ari wa gwa chao chamo go chalo bie gire gwa ti ko at no wer pe karongo ikom ge chama no ine chano kidong wa be kai niang ne gwa chama chama no donye tie chalo tot gine chalo yo gine gwa tie pe no gine pe poke ba en ge sto kenyo ibe no konye me managing en sto en ben ma be ma ka ine chama de tie odong wang me poko te pat pat o mere be ma kine ene de nyim chane ma no pe ya ne choy kom ge chama e no no me pe ma de choy ne and the same sim and the jinat and the soya and the murang and the gabi and the kumo kita yawane wero kiwe mwa magane bena nyo duwe mwa kero kere bera mwa choye maki merichi kero pene ka yini chere chana me kono ngero mwa rambo wana haja chere stoye chiti nyim ki chare yo ya bina wana bachako mwa wadako bonga bonga kange chie pene pinge yoni chane ngo wano bera nyim so meno ina ye geno mwere inti mwere chere fu kache nere inti sto mwere yini chan kita yawane kide yinyuri bena kira de kira kira un record mere guare nim ti tansa di soya ti tansa di kitana well eating yo ne ye kuya wang wati ke nim wel kitama kuman wati ke nyogi chama kuman kitana ya de jemu kema gani pe wa jan is to ma gwa ma de chama ma ra tansa di nim ba nyu gwa ma ra no a me kula ko ti kwana kwana ko pe na wele be pa nge so menyu de kira nga ma do bi kwanya kwanya mane in be be nge ni karango kare kwanyo so ka yeti mo jeme no wang we ko kwanya tiro tiro mena na ne ine gwa sto ma be ki chama ne pe kalma lach ki don be ka bi charo pera ga na nyam ma be ti e chama ywa ko cham pe ne ne ndong tinim cha ndong ti soya ene ti kuman so en ene gen ma yin ma telefu mena timo dama ti group kire yeti pe re kine mo nyogwa ga ti me ti me ene yen ene jeme ngo mena ine tim ki don be ne ma patrone chama ko mena ti ma ma kana mo kara ngeche mero go bet pat ya no bene ngo be be tar gen ka chen be ra go mere pore mi re ko ka de ke de sto ma de 100 meters by 100 meters me no dit me no dit an in de ner ken po ko na chi umo ge ki don ke umo wang me in ne ne be ka manage be ti ma jem ma tian tian ye lo mi leo mi ye ki we o kan ken be me leng gena ne ka yo dit sto ni wa tot benetie yarku be chane tie kire un bena yo tike companies be magiti yo en law men ben bis managing store na bole ka yen bien tero bodo kenya glithon wa ine ahan jan wa tike store wa tike warehouse eh kire mo konye wa ti wele tien de nano yo me wa giti ye kire wa nana pa world food kayen chele sto po no ti go yene maleng ti go na ne tot po yele chame ye yo po yele cham e gena no pol kar ti ma no ki do mer ne ne atma yin vi kar ye chame one perak leke ma ti ye ma la no ka kar chue no gwa vu mo ber ti ma no ka kar chue ti ber ka tan ber ka tan ber ka tan kom cham en ga chene no ber ka tan etap Ramo berikan me dia ko chame yi chane an wa ko foro ma balo be be no now kidong wa dir ma na pera mo chato ne menye te kanye me ro gwa ko chama me ma be ma dir ma gwa me chare wel man dong ti ma be pe no nge por ka dan ka kwa cham ki poro dano gi ko ga da bene no ruam me cham ke no ti kere no te no no me ro no cham ti ma pol chin dan ma dan kwa ki poro kidong me ario no wile no piti ma be to so ka yini gwa me yo o karon ma yimer ma wile ma te ma be ma yini gwa ki sto ma be titene yini no ra ma cha ne wile ma be pe no quality ne rwata ki chu quantity ne be na dong si ma ne ne gin ma yini telefone me yini nge ano ki don be ne ma gi ke ena ye ya gin ma mi yini be ne nge ena ye ka yini timo jama no wang ti jema kana ma mel ti mena lok me gwako be be na mena nongol nong jomo nyongaro ma ma ma gwako ka ma no sto ti ye bene kana ni karo furo ma ka chel el jema pol ti ni wel jema na kwala da ka ki sto kono bene wati ki dan ma ne nye ma tero dan po ni wati ki jo ke ma mel jema na no so dan ma mel jema na no duong lo dan ma no ma gi yela yela so ma nyoro mero yela ki tak wer no ko be ti kan man me luanyi kum jema kamano bena. Chi man ene jema watamana mire konga nyok kiri ma chigu chigu. Mano dano ti kaan makache ene jema mire ini tim waka ini timo chi watiki gende sizon marion machakene. Ichako no ulu toke arman ti mabe. Kito mbena kubechani ya yomne unena kotmane tiye ngiru ngiru kweyo ping mabene kone bichake du maboro. Mano wachako piru cham bata yandika konya ilo man miyupo jema po choy maranga jo mero chako yu por mi nyim ki choy ne dan tir chako woming mi choy nyim dwe manyan so manyote mero amete wogi tij matak ki don beno wanano mi yeme kubile chano tu mela nyoge dako leo ful beno leo manyote kero no tol mani dong iriri ki pira chero ngo ngeni del kubile chano wanyo mwane mwane mwane tu jina ngeni kubile chano ulo toke kari mwane magi ki chano no wangeni roma mako pira mabe mada chika mero yele wamete wogi tij mabe kidong we were po ne ka wano kai kat ki poro long me chuk di ma be ato mer be wa yele ki termine no gwa mi a chama u be rutie bene ni ngi dan ka dong chama o yat ne dan la o wi gi yo ne no ka ni chero gang pe jo pe gi sto no no mo al lum tiena pa ma ne tiena tiena bor ma ne ki che o gatan ke nyo vor ge tiel dan vor ye vor ge tiel ni cham nong ti ye vore mane ke mer tire dan un beri ye menye te ta ga nan nung ke gang mer we me char ke pen ta ga dong la cho nyo da go na mane je nung ti an ta pole cho ya na pole gi ma ti ma ne ka do na cham ti an ta ne ro ke sta le cha la ka du ge mo go be dong nyo ye ko wa nge wa ti bu nyo ga ra ma na no ka mi ro pe ko mo long ma ti cha mo da ti ne we ne wenye mira betie ga dong cham te yat me ga ne mo mon mo ken da ko gang gi be ta ga nen ka no dong cham dong te yat pe na cho no ke du te ri mo da ko ya ga da pe ra cham te wi ra po ne o ke da ko ka te pe ra te lo mira de ma ko ne pa lo me do do ki te jam ka ne so pe ra te lo mira ti ka che wenye betie ka wa ko ne jam ki po ro pe ra mo ni mo ne ma ne betie ka dong pe cha to wang ki dong be po fu cha ma po lo fu ro ti ba cha ro me ro wang ki ta ne merongi bena ne season ene ma chele ne jomo ko pero cham chon gen go no cham ma be ero jomo ko pero cham le let ting mane mo moriane yero po chamo gi poro ma o bego ne bena bi nyoyo chong dan mana na bena no do ker ba dan ping no mi season me ario so ma gen je ma tema ta no mera nyoa kiri pini ma tene ma gen ne ko ne mero win gi bore yen ko no ti ti ne ne ki gwa ngo mo re ma ta no mer gi met
2: kakare
1: yeah.
2: 412 minigin matika katiki ni ana matini piratek iwinyo enutiro kore kikore anu mkwere micharo wilka watukchen kakante kia kati piratek we are beach
3: Ile tic mati office pagamente mo, onyo tiki mutaka malok buketye nyi, kiti kamiru loan piyo yor yot, pede ba wi tutual. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen, onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiu loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiu bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pia rio. Itaons madiro wen Uganda kany.
4: Pelu akmatie gulu, kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
3: Fin Credit Uganda Limited, jomalibu kwa tijio bedo, Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
5: Moment of the World Cup 2026 with AbaBet Live Odds, in-play betting, and instant cash on your phone. Register now on www.ababet.ug and start enjoying AbaBet Big Odds. Betting is forbidden to persons under 25 years. Bet responsibly. AbaBet is guided by Uganda National Lotteries and the Gaming Regulatory Board.
6: AbaBet. Bet on the game, known to your future.
7: Gina Maraman. Ine de miet kabisa manyi. Anda pe.
8: Aha, tinda mai. Chuha kiri na ite nini do loke makare chwe chwe ina petamu ginu mweken. Kariti yu mchu ingere daho mwkene. Mada huyu unoho Kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
7: Riku mama ya mo kicha. Kabisa beru gina marama kibwara bwara. Alkaholi kombucha drink. Majo mayuba ye. Oyoma General Stores. Matino nge nyaru galo Central Road. Parumbo Town Council. Maybe District. Kama bena getiki jena mara mukeni mabejo, machalo, Gold Force Wine, Cheza Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilunge, ibutwi milita miya dek, toginunge, idua moge ken mainere Uganda long. Kondul me UNBS, umuone rate, miya mara. Yembeni kire mukili, wa idua mamigi kama iti ye. Gowane kichim chochot, imota biyera biyera bungwen, achele bichele bichele, ario ario ario, unyo, imota biyera bora chele, abungwen not not, adega dega bichele.
2: Okay, minu kiet mao karo kere enu da kia gawao dong manok, matitiri tutual noa kele bene ya giki, yub machari kiet maan machari in lafu bene kone neti wako kakinyo. Kanyo gwa katika mera nyo akotab mo ki lafu nipa lafu beira tek. Chawane en, inota beira beira beiro, angwen chile ngwen, abichel, abichel, abich. En ki de kia gamadong pe bene ni, wangin watika nero kimiti yako duwe man bene mi abichel, machari in lafu kone pera ngoo matika karo kie, kidung bene nero ni pedwe madong tika bino ni. Tini ni minu ilokme kwanyo ne kine ane guwako chamo bedo mabee. Minu gen matintie, anke winyu fonyo duju nyuru ni dano tiki kero beti yu tijako wanginao. La fonyo wa du konka ne ane tatuale, kitma lupu matieno tieno kekien pazo gen gitimu kere. Ane ne berika loka lokum ot. Maka ini chere nosto bene pere der bene pere. Eni ni petao ni lufu ramadan ke lo situat. Kanyo gwa kjemu kene chale wachi kuo nyo wang papenyo beru tiye. Wanenu gine ene duong tutuali ken penye. Eni ni giramu ka managing nini ene ni?
1: Gina pira ta kena ye gubele chane. Ka nene lufu mariak. Ngeo adlum bene gere be. Karo... Olo atbar mako mera betie. Pol karwana wa ina fonyo keje mo mera betie. Dan waje meka mena. Che, ka ini furu, wakati furu maka chel, unya rio, unya dek. Ere nea laga laga pefu ma migi. Amerike bet pen pen wini ngoma ma pega tima ma be. Pene, mokono yi tika furu fu, ata loz, unyo guwak ben tika furu fu, ma kili profil ma be, ya tika misusing chana nea. Menyete mere bet ben kay lodi nyang ngom mo wax yeen fuuni de for wax ma beet for wax ma pa ma bier yo era la la betie so pedal ma gen gi gwa cham e at ma gi beri ye on mere ngen no pe tame dong de twan mo gwa ra mo na ge cha beet ni gwa ra abor ken to pa menyo no pe dong de twan ma wana wai ne mere me der el kay bi for fu me bi cha mere making so an start here kidong bende kama be kidong bende igwa ma be manyoto mero yele kitak mena no mero kano fu ma igwa tiar malo kwa mero tiar malo ti wanong kama wagwa ga chama me ma be mano ti mano ka pe wang pedak yero pedak wa at pedak to go to te me kwala nao ngagin ba chama ne geron berat ke mane olo mane me me ma da ke karu gine berotie so er mane ma be mane ni gwa ko ne umel ke tiling ma be ne na ne gwa ko kamna tie tie kiro ngina mer wa ne ma gike ka ko ko chi ma mera na ye in ma telefo mer ini nge ne bere ka luoto kira ni bere fu ke per ta kira wenya wa ne kira ke chal season ma chel tu mo be chane but tie ga dance season me ario mer bet pen an tie ma ka yin ka che ma me ne ne yunge cha ka ne ma chele ya pa na wa tie nan ma na kwa cham ti at u ma ti o ke chele ya di ma chalo expenses kidong ma na ti o ke chele ya di a men chele ya di ma long tie ma come ma no po gudo jama kya ma no ana ti o ke re ne so ti te ka yin de kwa nyana chi ne no kwa nyo expand ma no tie kom chana ma no tie ne chi ne no adi mano dong ya adi mo dong mo ka yin na ne no ti le adi tena jom ka ndi fu ata los jom ka pe paro ti me o wero in pe bi nge ka ti fu me be ti ga dong mo nyo gwak bene pe ga dong ti man ene gin ma nyin ma tele fu mi na tim i lori na ga nan me ko ka nyin ma tele fu ka ti season mario cha ka wero ka ti ne season ma ti ne be ti o mistake ma pon season mario ku nyi te lo chok chi kwanya wero pu me be pa ta ma ne be ti pe be de fu fu tika ini chara jeme chara win make wa chara win make ufa jeme gwan pagera wa ine gera gena raje ero america geno mama ol to ramo bido kana fu chara malo poldan ka go chara jeme make ma ki poro wigi wilo ka dwa ko ne be poro ni ga kero ne ifu meno mer ro me fu me ga chara ro malo to will diang will kwer diang meri e will tractor meri la petel mero wi ufa kar ka tele wi chima wi ta mer si o ka ina jo kana ko cha so ene o ki cha pa tele wi chima le mea bichen ko wi le mea bichen do ya der no chimpe o ka ke wi ki diego diego bit no ma ra che la nyare o ne ti diego ma ma di so pe o mero tam je ma ne cha ne ke le beri o wi le ro mero o do be o balance ko ma nan la ma ne ka ga ra ma o nyu wo ro chi wa ne mo wa na na pe ma no e beri ti ma ge na wa di ma che na na wa di ma pa ya ro ma nyu te no ga ma di ka ma ne ki don wi o po wi ka na ni cha ro je me ma cha no ti chi wi po wi gwa ko ma ma na ko be ti e te ke ne ma ne dwa ko fu ma ne o ne ko ti ma je ma ka ne ti mo ka ni nge cha ro je me tu ti che ne ba no wa pi a bit po don si don mari na ko mi ta ba ka ba la ko mi paro ya pa ne ye no ko ri ti mo ga gi no cha na be pa so mi ra gwa cha nta mo be ti e gwa ti ka cha ne kon fu mo be ri ti ne ki don mo go ma no ti an ti an ko nje mo go ma no me no ko no school fees la ga ga ga gi ne so man ina ye gi ma in ma telefo mi ka re wi ka ti ne no wa ti o si don ma ti le ma be si don mari yo ne wa cha mo ri ki gan ne bo be ma be so pe ta ba no mi ri pe ye cha on wag nay tabel manyan tabel manyan ke wati du ye kan ne wati ga chako fu wa me ari wa mano wa binao je ma pon bejo manyin ma tele fu ira ma te mana ya
2: maybe kado kere ge kene pen wa ne ne chao beru tumo ma do ma do ro kere
1: gen ba mer wa chene ena ye ka chene ne ne winyo bene winyo lo ga winya ne dan ge le winya er dan ma na ke ne ker tich so mero ka ye ne winyo ka to ye tich wa ko mi ma go ma be ka be ne winya winya te pe kar tich jina ga fu amigo gako en kete amane tie yele ka yele ka dujo so mero yele matak menane ka no fu o mate chara nyim ya be beru yom ga tede ma ga kere ke no fu ma be je mano a kilo uganda mano gi fu fu ro ma malo ki dero mano pol kar ki mio ma go ne yene no me yido ka no fu amigo che petam ki penya pat pat yino mo tich kina wa ma jini na ma chim not a dek a bungwan angwan abero angwan abor not rio adek namo kana benti not abero bor abero abit not abor chel abitira rio not abero bor abero abit not abor chel abitira rio mana makaye ni chere whatsapp ramo goye ni bena goya ni ramo chero bena ramo chere whatsapp ti no man ene namo no ti kira mero moto fudi ramo pat pat mero foye mero ma berke ye kan ti adeko du ti awlo kom diang chako jina wa mede mede kijia makana ati ati. Petina kagikan, biru Richard Sajowa.
2: For the toilet, when you very well, you get kid and lock me for 10, get my watch, you carried on, do me a bitchel, or Benny a geek, get me, Nanny lock me for Bertimany, Dirk Mawadugo, no a ticket child, do me and Ben, and you lock me for, can I know me a timer. Peter Tech, near Buena Siva Girakine, my poor Ticapino, you may in Kitichi.
9: Obedi Pierre Bourou ya Bungwen, Tony Mea Beach, Speak Farmer.